0: ang pagi ti atau mo nog di baruk oma kupu agumang jadi ti hira orat morat kang lah jadi cak tersama sama morat tinggal aneka dogi dan baruk oma kupu agumang jadi mo niti hira mo na dan baruk oma ti mo kira agi abor hipir ngani nga ayo do ano na nga mo tokap tiya do pagi papan-papan dan kira bau lah ti iti mo nanya bau sit jadi kalau dikit lah sekira banding tu ada ombak dulu pakai trik tiya tu koyu tu mo mo mapak tu mo kira mo bau tiya tiya jadi adi nato oki okay, di baruk oma kupu agumang bangan ingat dah ngerti yo okon sa so, ingat dengan awal dia ya iti hira baru koma ya. Jadi saan pengeningan ane di punok ka iti hira tukulok dari abu maan dan ngatipuh nyempang iti dia. Keke, berapa dengan nyerita leh pasal baruk ti?
1: Ti pasal ti ada baruk

0: kalang ujadi laja urip baya
1: tanre
0: ni hani ho kahire ne nake asit jalang musang
1: mae
0: na bin po song to ba pung lo

0: ve.
1: Nung di sang ilo ala na tiri manitam nyam murip bayaran
0: ve.
1: Na wiholong ke king tri balan san ling la nurip
0: bayaran ve.
1: Tula di kaki na taubong di balinga tek labang tingan
0: ang tele.
1: Niha di kasayo kilong talam puso ta idang lile. Bintu du dendak di na anak.